inci suratu tin waxne wattini wadaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis sina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yamul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yermane yalla la gëna jégé ci meram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu ci neen pour fasiyene rek motili e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mu di Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak ngor lolu taxon na Firaun def musiba bu reey te modi lir bu juddu mu ray la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firaun mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asia ci ciofelam ci Asia ak faiblessam taxna bako Asia proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mu Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té wayjuram wu jigen joggé ci kërëm wara ñëw ba ci palais bi pour andil Asia lire bi kérok lamu recevoir ci xéetu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gacc gu reey Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reey lir bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la asiyene ko nag jëfi xale la lay wone ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale len mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak moy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram ba aksi jëmon ci pom bi diko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga dal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakku ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla xale bi soxnam daf ko bëgg mbeugel go xamanteni bëggul dara lal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jegg na dayo ci lamiñam lolu taxon itam Firaun taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër Firaun itam d'accord ci ne dal li Musa defon yefi xale la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lola alku du alku bu mukk lolu taxon nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko Firaun gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolou nga xamanteni Musa am nako
joge wul ludul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yep ñoko ko eumbal ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيسنكو يو إبليس نخمسنغا بغ كن تشمدي في يالي iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratiya ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqo na jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonte yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dabiku ba mu démé ba dugg ci benn dëkk nak ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu aksé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew bu dox ci digënté Musa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba wayé li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yent yalla Musa ak ñaar ñoñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añe ba noppi
dafa wara tudd noppalu tuuti soog a jóg doxi soxlaam ndax heure boobu la cheytaane di dox. Mu ne xiilu fa inna cheytaana la yaqiil, na ngeen di su ngeen añee ba pare na ngeen noppalu tuuti. Waaw, donte da ngay gëmm sax lu tolloog juróomi minute te du ko noppalu, soog a jóg continuer say activité moo gën. Ndax dañ ne cheytaane yi ñaari waxtu la nu am, ba ci ñett moo di digg guddi, kooku waxtu cheytaane la, digg njolloor itam kooku waxtu cheytaane la, waaw timis itam waxtu cheytaane la. Waaw, ñetti waxtu yooyu nit ki daf ko war di moytu di ko dox, waaye Moussa moom ci waxtu woowu la doxoon. Wax ne ne itam ñu ne daal baadal jimaaci bul walaw qatra, baadal ashaai tanadda walaw xutwa, baadal gadaai num walaw laxda. Ñu ne nit ki su seeyeeg soxnaam ba noppi, nee na bëgg nanu ci moom nag mu tuur ndox, donte benn gut la sax. Loolu dafa baax ci santeem, nit ki daal bu xasee joteeg soxnaam na tuur ndox. Ñu ne itam soo reeree ba noppi, lu ñu bëgg moo di nga doxantu. Waaw, jóg tàllal say tànk, dox tuuti, soog a tëdd, waaye reer noonu rek daal di jaaxan celal bi tëdd. Wax ne ne itam dana di waral feebar yu bari, dana di waral itam gaaw a màggat. Moo tax ñu ne kon na nga doxantu soo reeree, donte sax benn jéego la. Ñu ne itam boo añee ba noppi na nga nelaw. Waaw, nee na donte sax ay minute yu néew la na nga ko def. Mu ne ndax daal nit ki dafa war di nelaw bu añee ba noppi. Ñu ne yonent yàlla Moussa bi mu dugg see nag ci waxtu woowu ci dëkk bi, fekk na fa ñaar ñoo xamante ni histoir dox na seen diggante ba ñu mel ni ñuy xeex. Bi mu ñëwee moom Moussa fekk na benn xibti ak benn israili. Xibti bi mooy ki nga xamante ni dafa bokk ci waa kër Firaun, israili bi mooy ki nga xamante ni dafa bokk ci waa kër Moussa. Ndax banu israil ay nit ñu baax leen woon, nit ñu tedd, nit ñu bari, ay nit ñu baax, bari ay yonent. Ñoom ñoo daan sëriñ yi ca jamono bu njëkk ba. Léegi nag xibti bi moom nitu ceddu la, ndax moog Firaun a bokk te ñoom ñoo yore pouvoir bi. Mu nekkoon nag benn lakkatu mburu, mooy lakkal mburu buur bi. Mu gis nag israélien bi ne ko daal li ma bëgg moo di nga yenul ma matt mi, yóbbul ma ko kër buur ba. Waa ji bañ, mu jël yar nag di ko dóor. Waa ji di daw mu koy dóor ba waa ji daa di rek gis yonent yàlla Moussa mu daw langaama ko, ne ko axisni ala hada laim, mu ne ko dimbali ma ci waaju bon ji, mu ngi may mbugal di ma dóor di ma sonal. Yonent yàlla Moussa daa di wax ak waa ji ne ko bàyyil jàmbur, parce que nit ki itam doo ko ëpp doole rek di ko dóor. Mu ne ko daal li ma ko sant su ko deful danaa ko dóor, li ma bëgg mooy mu yenu matt bi, yóbbul ma ko ca kër ga, parce que dama war a lakkal buur bi mburu. Mu ne ko bàyyil jàmbur mu bañ. Ah, yonent yàlla Moussa comme yàlla daf ko joxoon kattan, te dañu wax ne nit moom su fekkente ni dafa am doole te yëgul ne am na doole rek su dóoree mën naa def musiba, yonent yàlla Moussa daal di koy songo rek doon ko dóor far nag dóor ba mooy xam naa daf ko dóor nag ci point mu waa ji daal di fay jaare nag faatu. Yonent yàlla Moussa daal di jaaxle lool. Lool nag la alquran wax ne walamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu xukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin. Mu ne wa daxala almadinata ala xini gaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiicatihi wa hada min caduwihi fastagaathahu alladhi min shiicatihi ala alladhi min caduwihi fa wakazahu Musa faqada calayh qaal hada min camali shaytan innahu caduwun wa mudullun mubiin. Ñu ne bi ko Muusa dóoree nag mu faatu, yonent yàlla Muusa réccu na, ndax lii la wax. Daf ne daal lii ma def de nee na jëfi cheytaane la, waay waay cheytaane mooy noon bu bon bi, te cheytaane moo mën a sànq.
man de top na sama mer ba fatna tay bakkan def na lu reuy ñu ni sheytaane ci ñaar ci ñaari barap lay songi nit ci jamono yi mer ak ci jamono yi mbekté so meré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lo la njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do bëgg bu mu upp su ko défé da na wax sax ni bo dé bëgg na nga bëgg nank mu né ndax bis bu mbagnel ñëwé nga bañ am loy rëccu né na itam bo dé bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbëggel ñëwé nga bañ am loy rëccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonentibi xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonent yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu doon wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togn na sama bop yalla nga ma jéggal togn na sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jéggala kon bi teyta mo upp ñepp yermane ñu ne jëlineen ci sëriñ bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa 'izzati wa jalali لو كانت النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني خالق رازق لأذقتك الطعم العذاب وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليل كسرين بني وهب من يلا وحينا ينت يلا موسى نكو جناك digna ci sama teddnge ak sama maggaay ne bu fekkonte ni yow Musa bakkan bi nga ray moson nama saxalal nangul ma lu toll ni xefa xippi ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind te may wërsegal mune kon bu fekkonte ni bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana lu mbugal mu metti mune waye nak jegal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jegal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mu ne kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xéetu yonent bi am ben xéet amuko ku ko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jëf yépp mu ngi aju ci yéene lépp loo def te fekk yéene woo ko woon pour def ko yàlla du la ca bindal bakkaar su ko defee bu dee tiyaaba la itam yàlla du la ca bindal tiyaaba waaw ndax ki nga xamante ni dafay julli di njëstal te ca xol ba yéene julli nekku ca woon kooku yàlla du ko bindal dara mu mel ni kon Musa alayhi salaam def na li di bakkar bu reey te modi fat bakkan motax waxat na mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi
bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin. Mune yalla xewaluk njub gi ngma defal, xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñu waron ma ray nga protéger ma, ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol, ma ngi lay yeggal ne duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon. Lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumte la tayumako. Way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la, mom lañuy wax Musa Samiri. Ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji, te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi. Mom nak mu nekkon nit ku terrible, nit ku doy war, nit ko xamanteni nitu ay la. E te itam dañu wax na njabot du jambour, so jubé sax c'est sa njabot jubadi menen la andil musiba toujours. Mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki. Waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi. Fa asbaha fi al-madinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahuma qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslihin. Musa alayhi salam alquran neena mu togat jamono bu yag waye teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaxle ci waji nga xamantene deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko, ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woowu mu di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sant lako wajele don sant ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bour ba. Musa Samiri ne ko dedet duma ko def, muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor, mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek. Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatu fuat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal. Musa mom leke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala dét. Té itam Musa mu ngi am ñaaw njort ci né ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko. Fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji. Musa daldi té Musa Samri bu mu dëgër mu daldi koy bëmax né ko nak yow waju é lecc nga té bari ay acca pousseul fele buxul mala. Bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor. Bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samir yu ak eppelam tax mu ne ko yow Musa ndax dag ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Musa dag ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci suuf loola neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni. Bamu waxé lool nak Musa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak fir'auna bokk ci wa keur fir'auna bokk ci nguur gi koku itam daldi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb daldi wëlbeutiku nak daw pour waxi ji xabar bi. Kon mu melni Musa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne
non bu mous mo gën soppé bu dof arabir lepp ko ni al aduw al aqil khairun min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppé bu dof soppé mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natou ji eulek la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'aun fork Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Musa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek teel dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko don yobul diko di topoto Musa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'aun mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak ab yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Musa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax ndax la misasa giñ ci bind ñu ne e aye bobu nak mu ngi wacc ci Musa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil fa Musa alladhi rabbahu jibril kafiru wa Musa alladhi rabbahu fir'aun mursalu ñu ne nit ki bu fekke yalla bindu ko mu nek ko texe ci azal yalla ne ki dal sama jam la bind nako te dana texe neena kon yar kat yi pert nañu ña yoron seeni dom di mebet nan sama dom ëllëk dana nekk nangam ñoñu pert nañu nax yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xolé Musa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yenen tibi kon nak legi mus Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'aun nak katchor la bo xamanteni yalla rebb nako rebb ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yenen ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ca kaka neex mu melni kon ni itam sheytaane mën na ko roof ba mu bon kon dal mbax dekul fen lulu ci xol ba ko yalla dekkal ndax bu fekkon mbax dekk day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ne Jibril mi Musa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkon itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne Fir'auna e ak mbonam dana royat ba ñew ci yenen ti yalla Musa waye dal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam cyankute ci kuko neex

ni ku goor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggéey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposer yonentu yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamta 'ashran famin 'indik wama uridu an ashqa 'alayk satajiduni insha Allah min as-salihin gorgi neko ah yow de dom dama la beug may kenn ci sama dom yi dal beug na la ko may sama ñaari dom yi dal amna kuma yene pour may lako waye nak bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man su fekkante ni tonga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante nga ko bax dana la may soxna ba pare dimbalel qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonnati yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi makwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ndort neena ñett la yentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jekke rek am lu mu ñaaw ndortu loolu mën na am su nittul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ cey gis su ne teul li julit pirna ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mën na ca feñ lolo la yenenbi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndortu la ci Yusuf ndax bu mu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la mang ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gatché rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonenti yalla Musa waw ndax daf ne ko bay embauchel ki ndax ku gën ci ki ngay embauché ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante woor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay génn aduna dafa woté ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu féké d'accord ngeen ci man dé wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi
Omar.

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ke ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boolele nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nekk jëflanté nako ak yonenti yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu baye len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dañ la beugone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci sa ñoom mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko
waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam reyna asiya rey jibarkatia rey lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu rey len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottuya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñuul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñuul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñuul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñuul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni Cheikh Anta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defé ay mbirem gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñuul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñuul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamne l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yenen te bi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna li ñu yittel fi du Musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind
kumu bonal nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jign neen na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba teggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënte ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nam ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wu ma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek wedd nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi tepp di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon ludul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e bi ko juroom ñaarel ci natt yi ginnaw biñu teggé natt mbott yi
yent yalla Musa yakane dañuy gëm ñu lankat delu wat ca yéfer ga ñu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox ma xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na né sax so bu féké ku wéddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ko lé roté mom ki wéddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lool lepp yalla natou len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yonent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xéetam ndax bugguñu bugul mukk aw xéetam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ni bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa neko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawm alladhina kanu yustad'afuna mashariq alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legi nak ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ne dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aun mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte fir'aun japp len daye dal len ba ñoo nekkon bindan ya daan liggey ci keer yi di balek di fot ak di touri mbaliti ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay suko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keer Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujuna mom Fir'aun ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yet wa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dérèt ja ñemetul nak légui mom yent yalla Musa mom yent mom Fir'aun ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom Fir'auna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ len joxé or yi ñom amna nuñu organisé won
pour andak yonent yalla Musa ndax

am yatuna te itam amna doole te itam gij gangi ci sen kanam xamuñu ni ñuy def ba jall loolu defoon nak e jaxle bu reuy ci firaun e ci yonent yalla musa yonent yalla musa daldi wax gaay nak ne len nañu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax na ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonent yalla musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn égypte dana am ben yonent bu ñuy wax musa imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax firawna mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko égypte yobuko jerusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca baytul maqdis mu lacc nak mom yent yalla musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla yusuf mune waye nak yonent yalla musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nang mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla musa ne ko nako nangu nan nangu chart bi ko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé e ne ko waaw kon nak nangunako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla yusuf waaw yonent yalla musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na ba mel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ya leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa leen yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñuy nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci seen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante e ñu ngi nuyu itam
suñu

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digon ci ndimbal ne yalla dana len dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen gëm fan la tollu lo tax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal'aqibatu lilmuttaqin asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñe ko sopp ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlo ak mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alagé yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sante ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gis nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaang ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yenen ci yalla Musa genn na geejgi manam ko ci ñeek genn na ba ki mujju itam genn na ki la ke ñeek ci wa keur fir'aun so ga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñoom wa keur fir'aun nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñëwé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalon na leen motax fa lamma wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñam né ah dé gis ngeen geejgi ni mo xaré ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall é ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xaré ba ma mëna dab samay non ray leen bimu demé mom fir'auna ba na resoubu nak geej pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre am bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mous tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minu mako fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko firaun na nga def très attention fofu nak le jibril dal di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غور لين فاسيو غور يو ال دلن ورون اي جبريل ايتام دادي ديم تي اجنا ريك جيل فا بن فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur firawne yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu firawna mu dal di melni ku jabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak firawna fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu nak xañ leen jam ndike bobu jibril mo def lolu pour meuna e piéger wa keur firawna ñu dugg ci biir ndox mi ndax haman yaqna xelu firawna ba firawna naron na wagneeku e jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kalagu ñuul dal di ñew rek jabal fas fi rek romb leen jaar ci seen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal di dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy tooy du dara ñu ngi mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu albe te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la deeng mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldari di door fas wi di melni kuy encourager wa keur firawna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldaru firawna dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej gi ñom ñep ñu ngi ci diggu geej gi ah fofu nak le yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li mu bëgg moo di nga tañc la géej gi ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye firawna mi nga xamante ni moo doon ndeyi mbilli ji nga xamante ni lu njiit njàkk la te moom mooy njàkk moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëggu nguur moo taxoon rek mu déggéerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca dafa gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Moussa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gemna la motax fa lama adrak fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin di nga xamanteni dem na ba lap rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess dé rek ci dess fofu nak la wax né man fir'auna di gemna né amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem té man kat ma ngi len di sédélone bokku na ci julit ñi té gemna ah jibril né ko aha al'ana légui nak ngay soga nangu ba nga démé ba xamné légui ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin té nga moyon sa borom té déjeerlu won ci ko souf nek fi yak rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jëlene ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonent bi mo ñew fekk yonent bi tok mu commencé diko netti motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bindi gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu feggé deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñnam wax ne may seen borom bi gëna kowe neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ne ko suma gisone yow Mahmud. Kero ba dul ci di ndox mi di dal ci ko Fir'aun ba muy lap. Kero bo ma gisone nama jele banu geej gi diko sol ci gemming gi. Jël sama tanki diko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lu mu kacior ak fi mu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone touru yalla bu mu sulon ci buntu keur ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci geej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir won mal turum wobu nga xamanteni mu ci keur firaun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di firaun ba rayewu ko ci bir keuram womat ka ba ci bahru qalzum mu dal di ko fay ray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf leen wo ne leen xol leen banu israël yeen banu israël xol leen wa keur firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur firaun yi firaun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma firaun deena wa keur musa yi ne ko dedet firaun mom du demuko koku mom mënul dé Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du dé xam nga ñom banu israël di ñuy gëm Musa firaun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek firaun dana dé ndax dunu na ñent siècle mom firaun té musu ñu ko gis mu febar duñu ko gis mu sekkat duñu ko gis mu ñang firaun musul xif firaun musul souffrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay teranga yo xamanteni teranga yu jéggi dayul te itam gis na ni firaun dafa amone yaram lamu dan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey té itam nit ku reey da fay bari fièvre ñaari waye mom mësuñu némé ko ci mom benn yoon mu fièvre nek bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yépp ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm bëtam nangouta mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek war na tit ci bopam ndax firawna su fekkonte ne ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dibbi ci aduna bi yalla di jël ay natu diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natu aduna warna ti ci bopam verifier wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek firaw na bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dese bu deme yom xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu

su ko defé e ki yalla dimbali ci ay taranga e teyitam taranga yoyu jif ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko djel gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa keur musa yi d'accord guñu ci ne fir'auna genn aduna ndax dañu yakaron nek ne fir'auna warul de ndax xewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom ah waye yalla ne kon suma gennewul fir'auna buñu jif ko suma gennewul fir'auna buñu jif ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne fir'auna kon dafa jekki jekki rek ne mes dem waye fir'auna mom mënul de waaw mu ne kon nak na ko genné ba wa keur Musa yi gis fir'auna xamne fir'auna mi deena motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah lol la alquran wax alquran wax na ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax alquran wax ni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu geej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir geej itam jeen yo duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou ba tay hikma mo laqatu fofu waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax nga ni bo démé égypte yaramam waang fa yaramam waang fa mom lañuy wax ne mom moy ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobon ko France pour défarat ko e te itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw e économie Égypte dundu na ci yaramu fir'auna e ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonenti bi di wax yonenti bi bobu demagul egypte bobu yonenti bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba legi yaram wa yaqul lolu daf lay jaxal ci ay siècle jamono yonenti yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam waang fa ba legi mom Firaun e touristi di fa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein duko mëna lire waaw soko bindalon fi turam duko mëna lire bo ne ko bindal ma sa tour duko mëna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bour bi nga xamanteni moy buri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy leerlu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen bëtt xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen

0: xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak la Luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang dang ko jëfé ba nopi sokké tek lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhiya rajulan fa'aghdibhu qabla dhalik mu ne ko yow sama dom su beugé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bal waaw sunna xare ñu bal da fa am ben way bo xamne da doon natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu akuk xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu benn bis rek mu bayyi bu guddi mo ray ben beuy ta khal ta ka badret bu mutakhrib mo takhal yaram wa bu mutakhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feug ko mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paka paka bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba funde ni fatuna legui nak jaxlena ndax xamna ne danañu ma japp mu ne ko señ bi li kat woroko wona def dadi delo wat buntam ne ko comme dal e musiba la te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lo xarit bi bimu ñewé itam fegg ko wax ko lolu xarit bobu itam dal di daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci dal di delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ma japp té jaxlena xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub ba mu dugal ko ci dusam sangu ko ba mu sangu ba set mu jox ko yeneen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dëkk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma won nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci kër ga tok wa motax Luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musiba mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so nekké ci tiss mu and ci ak yow suñu toggé ci barab té nekulo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la waaw waaw so toggé mu wax ci yow lu baax bo deddo mu wax ci yow lu baax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga sét ngay andal nattu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi nak du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah mu ne ko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhira mo la gëna jégué fuuf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhira nga gëna jégué mu ne ko kon nak na nga bayyi xel al-akhira xamni jégué na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lool muneko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min waw listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko su ko yalla nangoo jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won té itam dana wuññi ay musiba yu la dëtt mel si waw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf né ko duma mbugal nit ñi mukk fek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dané ko duma leen mbugal fek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonent bi ci ñun waaw buñu noppé jéggulu rek yalla wacce ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla yaakar
1: goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermande yalla yaatuna mu ne ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermande yalla yaatuna te xaj ke ci muneko bul dugg ci nek mu te fugulo da nga yeklu waw muneko ndax dugg ci nek te fugulo ñak te gen la te ñak te gen baxul muneko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waw ko xamni bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waaw ko xamne day tegaati ay soxla rek muneko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muneko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muneko ndax tege ay soxla day tax nit ñi dawla waaw day tax itam nit ñi dagla day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muneko del jéggal kula togn mu ne ndax boo dee def kula togn nga bal ko bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mu ne ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci sheytane la joge waaw kon nak bul eppal waaw mu ne ko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gem ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def xam ni ko kon nak nit ko bax bu la waxe man nga gem waya kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul non ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolou di safan nga gem ko dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waw ngay leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka dekkendo yu bax anam mak ñi dañ daan def bu ndé ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamanté ak wa quartier ba nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yene suñu dekkendo jaadu nak bu ñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax doko faalé ko rombé doko faalé aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk ci na wut dekkendo yu bax ba nopi so ga dekk ci muneko itam war rafiq qabla at-tariq muneko nangawut andando yu bax bodi tukki nangawut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bodi commerçant ngay tukki fi elbam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranke la wa mi andando yu bax so nekki ci fitna itam ñu mën la jappale waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji ne ko so beugé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih mu ne ko deug ak deug moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day deggu day wax degg mu ne ko fenn nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw mu ne ko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw te amulo palé waw nek bour te amulo palé muné ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waw motax Abu Nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu mune bo beugé jaamu lo xolu nit ñi mune der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bur nak wa mune ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem wa sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey seen lamiñ dila tag wa sa jëkkeer ji ci kër gi itam su na xaré deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkallah am taranga soko dé teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigéen nak du reuy waaw jigéen bu bëggé mom jëkkeeram fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonenti bi neena jigen le ko jik mo di mu wacce bopam motax mu ne su fekkonte ni doomu adama sejna sujootal moromu doomu adamam mu ne kon dana digal jigen ñi ñu sujootal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom keur gi lumu nakhari nakhari deret so rafeté jikko rek jaxal ko waaw ay jigen su reyé rek yakulé motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la sëriñ bour la gan bour la gëwel bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yaggé nguram folle ko ñune gan itam bour la wante bu yaggé rek nguram folle ko ñune gëwel itam bour la waye budé xasté nguram folle ko de xasse rek nguram folle ko mune kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xewal ci yow waaw bu ko defé taw bobu nak dana la jural barké ndax dana la jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne kenn du ko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay ena ndoxum yiwa koy fay waaw mune ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay fayé mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ne ko kon na nga fexé ba bo dé génna aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la lèr né suuf xamul borom juddu bu reuy ndax dañu wax né sante ci kuusu bammel la yem waaw nangam la sante né na ci kuusu bammel la yem yow mala am sabu baynako yalla moko wax né na gisé nga ñëw neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko wax kat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digale dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di teral mak waaw na nga di teral mak fo fekk mak nang ko teral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyad Allah lahu man yukrimuhu 'inda sinni yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrida as-sabiy ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis bu ñu démé ba nit ñi di rombu jakkay yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lélé nga gis ku rombu jakkay ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo démé ba gis lolu xamal ne aduna ngi bëgg tukki mune bu ngeen démé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen deme ba xala yu ndaw yi tam di yonni mak ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xale bu ndaw yonni mak waaw parce que legui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xale bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu keur ga mu koy gardel waaw budey yonne tangal sax ci boutique ba mak ma lay yonne mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yegalal ko waaw lol lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu ne ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokya duggu waaw mune ko ndax doomu adama xamul lu baax yalla rek xam li baax ci mom mune ko kon del istikhara waxuñu nak set waxuñu petaw waaw waxuñu tabarakallah istikhara lañu wax istikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defé da ngay istikhar lu sey mbir sok ci dugg waaw mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من اقتصد انت بنينا كل استخار لو نينا كوكو دو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سو ايتام دو ريتشو موك موني ايتام كي ايكونوميزي على لام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياگي مو نياك موني كو كون دوم ايتام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonent bi ne na amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yombu la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jambi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lekklu aram fexé itam ba peyam ñong ci deflu haram

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fehitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doob kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay alakhira yalla duko xare ba ëlëk fi rek la la koy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonentibi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci ñeël ben nga itam ne soorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenenti bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al-insana biwalidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax wa motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genna aduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wurs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ye mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay boole nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokk sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokk nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genn aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonté xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur wako bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bama baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bammel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé aw julli wor japp sama njambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngalla buma gennaduna yow nga nek ci jenen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nek ci yenen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga degge ci ne li yonent bi wax ne man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam muné ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu koy yejji dang koy laye biir waaw di xass borom bakar waaw yaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenati bi néna ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye biir waaw dang koy waar waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup muné ko itam bo bëggé nek goor gu dëgër da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp muné ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel nenen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek muné ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara nga yore fa ñaari lamiñ waaw muné ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jege ci si.

fenn dundum dañu ko yemi ci dafa am fu mu yem kon sax ba boobu boo ko toppee mën naa jow ci kefeer moo tax yàlla waxu yonent bi ne ko na nga battal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xéewal maa leen alarjo bëri alal jooju ma leen jox nag du dara du dul poñetum àdduna la waaw na nga gàttal sa bët ndax la ngay am yawal xeyal mooy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam jël na leen denc ndax jigéen yahuud ñi dañ doon sol yére yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maquillé seen kanam yi yaar sàkk yu cher soo toogoo xamante ni génn jawane wu ci mbedd mi jawane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xamu leen àdduna xamu leen nu ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñi xamu ne ñëw ci yonente bi daa bëgg yaram di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yére yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yonentam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom gëre lay xelleen ndax mën naa jiw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tuyaa la ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëmb mooy wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngeen la bëri bëri dafay sëgg rek bu nga yor la dalee mu siggiwaat jullit jullit itam lu coow yi bëri bëri lu ndomb yi bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wàtt ko ay dëgëjëm ba bu ngeen la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wax ñooñu moom ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xew moo di nit ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndayek bale kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu ko yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñoo rey xelam nit ki moom itam yaram

nek ay alliés nga nek ki may ko may protéger ci dekk bi Abu Hudayfa ne ko dalal sa bakkan tay ji ma ak yow melni ni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama bir fam te lolu dana ko sédé lo wa mak mu dal di japp ci loxo ba mu ñëwé ba ci jakk ja ci wetu kaaba yasir ne ko fama jëmé walay fa ne ko dama bëgg sédé lo yalla yi ni sama alliés ñu damay wëlërënté ak yow bolé la ci sama njabotu bok yasir dal di réy ne ko bala ngay dem di ko wax yalla ya té ñu dé ay doj yo xamanteni fa ñu taxaw bi ñu fa jot té nga dem wax ko nit ñi nga xamanteni borom yi soxla nañu ndax amana ko ñëkke ci yalla ya bala nga retourné ñew ci nit ki da nga leen fekk ñu tassaro waye bobu jundu la bu koy wan nek man do ma sa yalla yi dama yob wante mu wax ko ci yalla ak tekki muneko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim hudayfaneko ma raitu al yawmi fatan dakiyan ariba muneko jifuma dal tay kula gëna mus kula ko xal te gën la ñaw yima wax kat mu ci jox kon na dem ci nit mu dal di and ak mom bu ñëwé ba ci dañ ko xoray notable ko le fi yepp mo ne len ya ma xara ko rek ne tay kat wala re bu reuy dox na sama digeenti ak dox ngeen ci dekk bi lema taxawul ci benn bar wax ba wax bi ludul wax ni ko ne ko sa'ayta ghayra madnun wa halaqta ghayra madnun mo ne ko mene ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf ji ñu nañ ñi fii ci ñun ndax ñun wa makk ñun arabi makk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day yene ki itam am nu yaakaar ci ki nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amana seen andu yéen ñaar andu yow lay nekk ak taranga fa lamma tawafa bihi ala andiyati quraysh kulliha qasada bihi qasda alka'ba neena bu mu wëree nag pénc quraysh yi ba mu jeex mu ànd ak yasir nag mel ni ku jëm kaaba ga yasir daal di koy laajaat di ko ila ayna turid foo ma bëgg a jëme Abu Hudayfa ne ko dama bëgg a séddi loo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëllëre Yasir daa ngi rey ne ko way xaka Abu Hudayfa ne ko yàlla nga toskare yow Abu Hudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushhidu an nas mu ne ko xanaa da nga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañoo tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matuloon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom ñuy soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax la ñuy xala da ngay wax ak nit ñoom na la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am tara xaa la tasmaru illa ida ganawta minha kama yadnu rajul min arrajul xiina yuriidu an yunaaji mu ne ko wala boog da nga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy